Asikaloko ayak sisi oko ni akana yagak tawa at tawa lak ko simsi to nasik tukuloko tawa malik tako kasi yagak paganako. Piyo kang anili to majogi ako tukufkak paganako in ako kakloko nakloko mtiko kakot nakakchakaloko. Tawas piyo kapirang kamakana yagak tawa na maligo tiklo na mga alo ni. Tawukin nang nakukso ni Piko mat ni Piko ni ni ito ni Fukna ni sili kakso ng mga tao na Piyo kanga ni atong nakalagalagalag.

ang kaya mong nita ka mong makutsking uksim talay tsikat limaut unatang huwagot kakaloko maaay angot naram kanot kasay ng tsikay adam kninga nam kninga baksuwa mkning maksuwa mkning nila mkning tamagot amsin rin ng kata itunin kituksugi pito yakabot ako ng isang rumiso ni tugon ni Watut. Chalit sila nga yukat nga natin ilat ng sangugalo kilitutut. Man na tsukso kaya kak at unritsak ka ng kaksugo. Chalit sila magot naslobot ilat saksunak kailangan ng maay bidang kasit naslobot. Tawaya ko kasi uksibot tamagot sa awyo sugi ang gilgot kaitilatan.

Wagayon kuya wit laka kaksan sinaw luklago dun na kakan kwang tukluwi mo mi man na nunamang lanak ko tiyado lasak po 30 years tiplugo tayo masay pagdi 40 years ako kutliw sini ikayo akun kama ni kwang kupinis po kwani atukulugo kan lasuya ko kutak ni lunok tawam agayon ikayo kukupinga mgunok sin ikayo kulunok bukhtif kashwaman na tangak salisu ikhna po kukut tamas kuita tutwara po kukala ko taksuki saiki kingi tapis jigat ni lukia agayon tawam ikayo kaklay na kalukuk.